0: ఎన్నెళ్ళకు వెళ్తున్న పక్కనే
1: ఇక్కడికి చిన్న కదా దివారి మొక్కు నవన చిరణు తయారీకు ఇక చుంకాన్ స్పాకున్న కై తుట్టాస్కి ఖుష్కి Alalay, alalay, chay hinata po ni Waira rin ng kalpong, ikalpong, hasta chay. Bate hasta wakin ko na patio pesakir paris kang ko loho. Mas buklato man takar parin. Loho, buklato man yatak. Ay, sumakha ka na ikitsari. Chay hinabanyadores plastik man tas akin o kaskas. Hinakaskari. Kancha patas manche kalaminas wan churas kan ku latas wan machay choak tamus ka hasta bate hasta akir paris kari chay rumisitos ka ina abes waira kari kalpitaan chay arimus paps kangari kunan pun chay peka kurus kan hina kasar ka kala pi chay gabun si ala tapun pichiran tachi pun chay man tapunan ichamu kumach isip khasamun kai Hasan Ulan, mai, a veces kai chisimen su machulun gatka chaber kai pi pronostiko nin abechat kawaris kai pachat kawakan tha kai ulado pe abechat kawaris saber mai kai ulado pe kai lado pe kawaris pe kasan chi. Ari, sot yamita china kasar paren gachao pe totaman ta chulun ka kayaren kanen hasta sot yana kaman ispa kawachimus pa kaska. Chai man chas pa kasun chinen chiri chiri setoman. En si chama chavis kasar paris paps kankari. Wakin kun hasta chai kay pas punchay pitelas kang gupapas pa ka chunchang ab man kasis ka tusumak tanim pata pata liya tanim yasta rishin ko na wakin ko na yakwam kalyas pa kasang pari kasakipanampak na abes chirisitu na liya runa chirisitu liga charagay ay kunama yasta kasa rishin chinchamun ka rishin po ni musu wata hapya kasun kunan kay kamo kudomingo punchay pa gay Jai pas waktu cikgu nanti tiang. A ber, jai kunas nontas palari kita sem kapitan piku nang kunang. A ber, kalian apa? Napa ikuris papun itu? Kui piku nang cuari kamu sepaka sangkit. Ya cecah kunapa? Satu ngapa ikui? Jai manta napa kong? Piku nang cuata kuntas kunapa? Pis Sutiman suti furis chaga kung kasak chaman ta no kaon pinya kung kitsins. Newang kang kumaan ayo sabi ayuya kamuncho newang kang kong sora ku tukul pa. Uchung kuchitung mangas ta hatung napay ku ta chachis pa kans. Kaita kisito ang kalyaris pa kakunch. San Pedro mang napay ku risunch. Pay kunas pise wakichirikus pa kasang ku hatung raimin pa kaya muskanya. San Juan pa sayman ta kapitan pikas yan San Pedro San Pablo. Pay kunas hatung napay ku. San Juan pa raimin kasalyan ki tayo ayo si koya comunidad bel na unipi unipi kasalyam sa unas mantas palarikus batasun yao pakta kusisi tu kay piña kasano kancher Juan kay pito San Pedro John y Alan kay hinata krimus pakasyang